0: Dann grüße ich dir dann mal Mother Quick. Bis zum Channel Hattel.
1: Matang. Yeah.
2: Okay, Mark the Great Mumua. Basically, si hatta tuini kotu sa hatta suwe una few days tuina lega takma tunubunni hematta o mayu takwa iga jiku illo hoti ma tunubunni tu illo akum ninga ni tsune akuti mi yaktita gumna tuina sune tungu yuktamo spray paint tau mayu mingo aktau ma baluktu nalo nang ito spray paint tau mayo kahanalo sibo ni nga nito front seat ng front wheel blue mela spray tau mayo tako at sa loang at kikia ka pingin ni kikia ko tangin ni taksapi nalo na iku sa nalo na iku tau utiwi niyo kutwi tau tungi how many is a green, yellow, because I said lime green, orange, yellow, green, orange. King of Ningin, orange, orange, green. Takwa, taksakalangin. Nalun, iltagayo lang ako, takunung taksangin no. Iltagayo na ititaw kaso ako so ni. Mingo aktau mayu blue mo, dark blue lugi palo, light nung iso ni blue tuin na lugi, dahil na tunubun na ito, kinyaw kaya pinga. Tamani titaw ma, ulu tulaga takoto ko na, 3 or 4, puigo makatasugo, Tissues ratak sunga takulog mega ko uhala ko tigil na hisa katakta. All right.
1: Okay. Nakuham.
2: Yeah. Alrighty. Yeah. Right.

nulla nga yung palo hata kenso nga uy manialok ta sa maki. And happy birthday to Yanni Freddy. Hatang ukul ni hari mpisi yung hari sanoba. Hini yung sisi ulak tiya Yanni Freddy.

Salamasak daw ito aga ilo sa Nizar 260 makihungi ako halabig ng date Julia at matundak 1820 Julia at matundak 1820 Nainiwal ko sa chair Johnny Freddy Gordon Nayak ni Susie yung pismi ko Lorte makilag

0: Daming ko lang ang mga ta. Apek sa kanya ito nila mata. Mukhala ko lang ako. Mahan na makiang to ingit nila ko sa akin. Okay, ati na ako.
1: Okay, kiti ko nga, kiti makiang na to. Ingi ko sa mga, siti kita ang matsera ma. Tura, kasi ko matsunga to sa ayoli matsena. Ammalo, nakihusunga. Inuro na iya hahatalok ti takka na kaumi. Isa magi hatalok takalok ka. Isa magi nga natakaman na mo. Imini iya sa matunyo ato na tuy naram mo. Inuusto api no hoti iya sa mga. Imini at nami isa makuling ito nga inuusto si. Iko alak tuwa mo. Ay lak tuwa lo tay meli yuali. Layong ito sa alok sa mga nama. Iko alak tuwa mo. Ay nakatala mo ting mini at tuy. Tu sakta o sila ako malaw ni tayo, may liwin na ka isang mag-isimig ako, halok to ang sakta kataman na. Ana-ana nila tatali, kayo to ang patay, kayo nga alugi, sukat sa hako si ni Versemek, sukat sa li, suko si sanang wakat sa li, hiyo alam, so alay sanang wakat sa li. Tana, tili ako tayo gala mo yaga. Ukuni nga ingin si mga suwihanda sa mandito. Tu sao di kuha tagi amin sa malawit sunga lao sa mga ito alo kama tako ni ingi kasi ni ingi sti na hong. Tu sao di kuha lao masunga hangkia. Pige sa kamay.

0: takohati yu marpuru. Nakup me. Ingere lak master me gam ingere lak me gam ta ta kutina ro kone mata. Tai kun ni ve la. Ubika pni o khoti ge lak matu sugat sa hakose. Sugat sa hakku wan ka wa se lo ani. Ana na bu illu le ge tin su ngi to alo ma. Ipang ayam ka makhayang mana na ko sini ka yo hatta ge ti illu le ge hatta se lo. La ge la tin la khwa na kam me.
1: Ah se o kite.
0: Bye.
2: Nako mikiti. Una leino kasi yagap mino happy 8th birthday to Naya Partridge. Mam ni atatia ni ilagay di mana bitso ni. Ino kasi yagap Naya ulo akti yamarelo ni.
3: Hoy mavi, toki si mavi.

Sida wong dapat na wira lap niya tuk unang ningan ni tatsi niya tatsi kalan niya tsi ni lo sawan hapat na wira lap niya 40% mes so urti na kay halak to hati kala kipat ulangin lo tatsi kalan niya lak sa ni niya kami niya high 17 hapon na wani niya wira lap tuk lo 10 alito hari pa na wira lap niya ilah lo na 60% so urti na kay lumi High 16. Ulit sa kailang ngayon, high tide, 4:03 p.m. Nakumay mga ito nga sa skin, may katima, napinga sa nga sa mga matanong ito atal, ito hakipa, tusot lang, kamatsa ka tita, nakumay galak.